0: amathemba khasaphala nencwadi
1: ngwenene
0: semnambithi unomathemba khasaphala nencwadi
1: ngwenene
0: semnambithi unomathemba khasaphala nencwadi ngwenene semnambithi unomathemba kodwa yilana sacabanga semnambithi ekunomathemba khasaphala nencwadi ngwenene semnambithi unomathemba khasaphala nencwadi ngwenene mama semnambithi unomathemba wema khasaphala nencwadi ngwenene mama ubuya njalo ubuya nomathemba wami.